0: ñaari bayyi, ñaari bayyi muy nday ak bayyi, motax mu ne ñaari penku muy penku ak sow. Ki dafa ñew yowmal xiyam neena su sañon di gënteem ak sheytaani mi ko sank tol ni penku ak sow, tol ni penku ak sow seen digënte sore noonu. Waaye sheytaani duñ ko sore noonu, doo dem ba booba rek nga ne ak neexun ñu sore maak yow. Tabarakalla benn nit da doon wax ci njaarim aus billahi min shaytanir rajim, nee nañu maam borom tabaar radiallahu anhu dégg ko, mu ne ko loo ci jublu mu ne ko tàggale wax sheytaani, mu ne ko bàyyil yëfam, bàyyil yëfam, soo bàyyi yëfam rek mu bàyyi la nga dem mu dem. Waaye li feeg yaa ngi yor yëfam nag muy topp sa ko naan la jox ma sama yëf. Suratu Zukhruf aya fanweer ak juróom ñett yàlla nee na walan yanfaakum, du leen jariñ al yawma tey réccu, walan yanfaakum wax jooju du jariñ al yawma tey, walan yanfaakum yaalayta du jariñ al yawma tey, izalantum ndaxte da ngeen a tooñoon ci àdduna, annakum yéen nag cheytaane ak ña ko nangul yéen ñëpp mushtarikuuna fi l'azab da ngeen di bokk nekk ci mbugal gi. Yàlla na ci yàlla musal. Walan yanfaakum al yawma izalamtum annakum fi l'azabi mushtarikuun, yéen ñëppay bokk nekk ci mbugal gi. Yow yow nit ki nangu sheytaane jàddal la ak sheytaane moom mi la jàddal, ndax sheytaane moom noppi naa dugg sawara waaj na ba noppi. Afa anta mu ndax yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tusmiu, man ngaa fexe ba dégtal waaraate ak summa tëx, ndax man ngaa fexe ba ku tëx nga wax ba mu dégg la, aw wala ba tëx di la um ya, ndax man ngaa jubbanti gumba. Waaw, loolu wax la ju am solo. Afa anta tusmiu summa, ku tëx ndax man ngaa waaraate ba mu dégg ko, aw tahdi al umya, wala nga jubbantiku gumba. Wa man kaana fi dalali mubin, ak koo xam ne kii ci sankute gu leer la nekk, ndax ñii mën nga ci ñoom daa. Ku tax mooy koo xam ne kii sànq leen ñi nekkoon ci ay noppam ba doon tax muy dégg dafa dañ. Yàlla comme sàkk ku ne dafa am lum bind ci sa biiri nopp wala ci sa biiru yaram, nekk ay selil yu tax nit di dégg. Bu loola jeexee kenn mënu koo faj, du docteur, du kenn, du benn borom xam-xam bu mën a defaraat yooya. Nekk na nu bët li ci nekk ci di war di waral nit di gis, na ci yaram wala ca bët ya di ay millions yi millions yi sànqaleñ di dee sa bët yi di gën di naqari, ñuy dee muy gën di naqari ba baa ngi jënd ay weer, bis bu ñu ne mes ñoom ñëpp jeex, kenn mënu ko indiwaat. Yàlla mu ne yéen bi nag ci misaal, ndax ku mel noonu mën ngaa wax ak moom ba mu dégg noppi na te ruus, mënu ko. Naka noonu ku gumba mënoo ko wax xoolal lii yee ka rafet ba mu gis ko, mënu ko. Wa man kaana fi dalali mubin, mu fasiruuna yi ñu ne lii day dalal xelam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, da daan góorgóorlu lool ci woo nit ñi ilal iman, waaye ñu koy gën di soy, di gën di gumb gumbalu, di gën di tëx tëxlu. Yàlla wax ko lii ne ko bu yema nga góorgóorlu, waaye cay ñu ngay woo ak ñoo jafee woo. Suratu Zukhruf aya ñeen fukk. Yàlla mu ne yonent bi sonn nga lool, fa imma benn nag su la neexee nazhabanna bika, ñu jële la àdduna yóbbu la àlaxira nga noppalu. Maanaam soo dee léggéey ci diine sonn ca lool ba mu jaral la gedd, yàlla nee na su la mu ne ko su la neexee mën naa la fi jële. Fa innaa minhum muntaqimun, ñoom de lu yàgg-yàgg danaa fayu ci ñoom soo ko fekkee ak soo ko fekkiwul. Ñu ñoom lii ñu lay def ni mu la naqaree noonu la ma naqaree. Bu la neexee nag yow mën naa la fi jële, yow nga noppalu te bàyyi maag ñoom. Fa imma nazhabanna bika fa innaa minhum muntaqimun, su ko defee ñun moom lu yàgg-yàgg man yàlla dinaa leen mbugal. Soo teewee dinaa leen mbugal, su teewutit dina len mbugal legi nak su la nexe fa imana sahabanna bika fa inna minhum muntakhimun tabarakallah muy lu am solo ci walu wo awwal bab nuriyannaka alladhi ñu won la li nga xamne wa'adnahum dibnañ len ko nga diko fekke lu jitu koy ginaaduna fa inna alayhim muqtadirun ñom ñep jekku nañ le ñom ñep yalla mune man jekku na le ibn abbas mune wa waw qad arahu allah zalika yawm badr mune lolu lolu ko yalla newon dina la ko wan fa inna ali muqtadirun won nako ko kero badra won nako ko bu leer ñe nek jooni nit seeni fas mat seeni war way mat seeni ngannaay mat lañu yobbu ci xexaba mat jigen ñi and ak ñoom tabarakallah bari lol di len sar xolle ko way lepp dara manki wul tabarakallah yalla mi ne ko won aw nuriyan naka alladhi wa'adnahum fa inna 'alayhim muqtadirun sallallahu alayhi wasallam genn and ak ñetti témir ak fuk ak ñett wala bok boko ca bolé mom mu mat lim bobu fas yamatut war waya jasi yamatut tabarakallah lañuy yob matut fañu nekkon nonu ben gëstu ko bu mat nekkon nen liko jaaxal ci badar moy fas ya dong lañ doon nan nan lañ koy mëna amé waye téwul ba jooni ba le tempo ak ñett timir fuk ñett ray ci ñom juroom ñaar fuk japp ci ñom juroom ñaar fuk aw nuriyannaka alladhi wa'adnahum fa inna 'alayhim muqtadirun ibn abbas mune qad arahu allah zalika yawm badr sadame ci ibn kasir mune al ma'na la budda an nantaqima minhum wa nu'aqibahum fi hayatika aw ba'da wafatika ben ñu mbugal len nga fekke wala nga ñak fekke yoyep bu ci nek manam mune waye walam yaqbidullahu ta'ala rasulahu hatta aqarra 'aynahu min a'da'ihi wa hakkamahu fi nawasihim mukhtasar ibn kasir jukit ñet khatum ñaari temer ak jurum ñen fuk ibn kasir mune yalla lu jitu yonenti bi di genn aduna won nako ci nonam yi lu sedd xolam sab senum nos tek ci loxom mu japp ummat fuko neex mu jeme sallallahu alaihi wasallam suratu zukhruf ay ñin fuk ak ñaar yalla ne ko nak yow muhammad sallallahu alaihi wasallam fastamsik tiyel bu deugul ngebal fastamsik olof day wax jappal ak tiyel ak ngebal ak moyal japp tie ñep moy sene wa'tasimu moy len istamsik moy nebel xus nak mom moy jappal wala jëlal tiri bi di alquranul karim fastamsik lañu digg lañ wax yoonte bi nak ko def te moy ñep ko ndax soko tiwut nit ñi dañ la andil yoy buñ la ko waxe dina la jaar nga bayiko fi mom te boko fi baye fo demati du fofa kon nak fastam sik na nga ngep bil ladhi uhiya ilayka yeen la wax yu tabarakallah masikan bil kitabi maskadariri bi yadil qa'idil basiril mu'in lool la jang kat ba wax tabarakallah lool la serigne ba wax ma borom tuba di la anhu mune masikan bil kitabi maskadariri tiye ci téré bu baax tiye gumba bi yadil qa'idil basiril mu'in ci ndiaccar lu ko fasiyene dimbali ci ay kambu yum dugg wala circulation ni gumba yi tiye ka koy dimbalé mune mu tiye ko non lutax yalla ne yonti bi innaka ndaxte yow ala siratin mustaqim yang ci yonu jup innaka ala siratin mustaqim yang ci yonu jup ginaaw yaangi ci yoonu jub nak la la tek ci yoonu di alquran ngepp ko tabarakallah motax momit bamuy denkani diine bamuy dem mune addu alayha bin nawajis na ngeen ko ngank ci rok sen te seen bir gemmi ndax ku dugal baramam bu ko lokkar ci ngeen man ko mat fastamsik billati uhiya ilayka
1: innaka ala siratin mustaqim wa innahu alquran nak la zikrun laka satiranga la ya muhammad sallallahu alaihi wasallam wa li qawmika satiranga nit ñi la wa innahu alquran la zikrun laka in hadha alquran la sharafun azim laka wa li qawmika min quraish waaw is unzila bi lughatihim wa ala rajulin minhum wa innahu la zikrun laka wa li qawmika alquran teranga sa teranga la yow muhammad sa teranga nit ñi la wa sawfa tusaluna dañu lan ko laaj nak allahu akbar la zikrun laka sa teranga la mom alquran laka jina ku yalla jakarlo di wax rek yow lay dal wa li qawmika alquran bu nekké ci deun teranga la ci kim nek teranga la ci ay mbokam alquran kuko ma sa mokal teranga lay don ci yow tabarakallah motax ko dan jang do am diplome dedet ay classe dal dana am ci bir njangum alquran boy dal tuddu dongo tabarakallah am fo talu tuddu mor am fo talu tuddu kang am fo talu tuddu fure waw dongo mor kang fure buñu la kang moy mokal nga ko harfan bi harfin buñu la fure moy deg nga fiq bolé ca buñu la tafsir nak moy tabarakallah man nga ko firi motax serign ba tuddu tafsir ma ba jaxuba tabarakallah ca salum kon ak gorga tafsir ahmed dem sokon tabarakallah yalna yalla yokuleni leer alquran la zikrullah motax ko ma sa mokal ci bi jamono melagul ni mu mel yayi upp teranga kudul yow kuñu ma sa na mur nga tari tambale baqara so ñewé nasi tabarakallah ci bis du ngay samp keur am ci soxna am ci talibé barké top la ci bis da nga ko mokal mum alquran dekk bo dem bo jélé ab yakh yakhu yapp koko jox rek mu togal la reer bu am yapp mom alquran ci bi nga xamé né mbir mi melagul ñu mel boba tabarakallah non la mel batay ji nak lolu dañagul ci mom la zikrun lak mom rek ngay gis mom alquran ñiko mokal duñu am soldu té mana fay ñi am soldu la zikrun lak mom rek mom alquran ci ngay gis ñiko mokal duñu am soldu waye mana fay ñi am soldu cheikh al hadji abdullah sis daana wax ni wursug yu gëna tut ci moy mu xam bu wër déxel muy am so xamé ne bu wër déxé di nga xam li ngay am fofu la fofu la wursug bu tut yeen waaw loolu jara bay xel ci wa innahu la zikrun laka wa li qawmika ak sa mbokk yépp tabarakal wa sawfa tusalun dañu len ko laaj nak alakhirat joonu laaj yunitibi alayhi salatu wassalam ne ko satara nga joju yow loko defal dadi laaj nak xawmuhu nitam ni man nga ne quraysh ñep mbollem kuy arab ñu laaj ko waaw yow alquran defal na la teranga ndax ci saw lak la wacc wacc ci kenn ci yeen ñu la mën waaw yeen nak lu ngeen ko defal lolou da nañ ko laaj ñep waye buñ ci joge dañ ko laaj julit yep nak yeen alquran lu ngeen ko defal seen teranga la woon ku mo sa juddu ci ñu tudd ko ñakoy tudd moy wa alquran ku genn aduna wa alquran ñew tabarakallah kuy sher wa alquran ñew kuy sey wa alquran ñew yoy yeb tabarakallah ñu ne waaw legi nak ñeen lu ngeen defal alquran su ko defé ñina ñun li daanañ fop suñu dom ñu ndaw yi ñu jang lo ji len buñu matee dugg école ñu genn len ñu dem lolou day am nañ ko ci lolou dana nek ben tontu ñen ñi na ñun day amon nañ sëriñu daara bu nekkon ci koñ ba diñu jangal do nañ ca jaar ba ñu nekk gone lool nekk tontul ñen ñi na ñun day suñu jakk amon na ben barab bob dal abalon nañ ko ben jangale kat mu nekk ben tontu manam dal ku ne ci ñun yalla dina la laaj lo def la alquran wa sawfa tusalun yow lo def la alquran ñi ne man mokkalon nako bakara ban nas ñi ne man day yemmon ci mokkal ko ay dama ko doon jëfé bakara ban nas lum téré ma bayyi lum diglé ma def ñi né man dañu mëccu won dama ci yaron sama njabot

ñi nak bi len malaaka yi ray ñom tayyibina tayyibina ñanga tay te aljanna kenn du fu duggu te bokko ci tayyibina yi motax dama adama dana nek fi neysan di bëgg genn aduna ciir mëni yalla yalla tambali ko raxas fi ndax mu bokku ci tayyibuna yi tayyibuna moy ku ñew yowmal khiyam bi qalbin salim qol bu set qol bo xane reey neeku ci soxor neeku ci pukere wu neeku ci titer neeku ci nay neeku ci xiss neeku ci kat neeku ci yoy yeb neeku ci xol bi dañ ko ci raxas ba mu bok ci tayyibuna yi su fekke nak yoy dafa am ci nit ki da ngay gis ci mujuk dundam bu ko yalla tambali raxas tabarakallah tek ko sukuran su metti lol bu sete am sens bu setul buñ ko dencé ñu fekk ko fofa ci bir bammel ba dal koy dur ay yett ci bir bammel bi yu metti ñu wax bolde bu sété mu sant yalla bu setul buñu dekké bu yek sirat ñu topati ko bu setul nak ba setul ñu duggal ko jehanama nak mu am fa 3 jours wala une semaine wala sax 15 jours ñen balma ci baat yoyu tabarakallah wala sax mu am fa lu xawa yag bis bu sété nak yalla nak door leena yobbu nak ci aljann nak ne tibtum fadkhuluha legi set ngeen dugulen waaw mbok yi tay su ben talib ñewon sa buntu keur yor ben bol bol bi taqassuf lol mu dane lar bi laran nga ne ko am yalla jox la mu ñew nga tibbu ciet jëmele ci bol bi gis mu taq li ngay def moy da ngay delo sa loxo ci ndab la ne ko raxas ko mba bu bakke ko bax nga nga juk teoyof raxasal ko sa bop doro ko ta defal ciet moy ndab lu sutut la yalla dul def yalla dafa am fayda ba nga xamne ndab lu sutut du ca def fini bo beugé xewul yalla rek da ngay raxas sa xol bi bu xol bi fexé rek nga tambali am xewul yalla waye bo soxoré kañaan nay xiss bari titeur yalla dula jox ay xewul mukk bu ko defé fo gën tabarakallah ñaan waajangi ni amul dara waye da bari titeur tu ko defé titeur bobu nak la waaji yokki li nga xamne nak moy ay xewulam day sonu lol tabarakallah yalla neena kon ñi nga xamne malaaka yi dañ leen di fa tayyibin yaquluna malaaka ya nga len salaamun aleekum yende am ngeen jam salaamun aleekum udkhulul jannata dugulen al janna bima kuntum ta'maluna ci sababu la ngeen don jef ci aduna yalla nañ ci bok udkhulul jannata bima kuntum ta'malun al akhira ken du nuyo assalaamu aleekum aduna si fi la ñuy nuyo he assalaamu aleekum ndax so ci boole alif gi ak lam gi wax assalaamu moy yal na nga am jam wala yal na ngeen am jam waye yowmal khiyam ku dugg al janna legi sa jam jarotu ñu lay ñaanal jam ndax dooto am ay mukk lolo tax al akhirah do deg kuy gis morom je ne ko assalamu alaykum dedet ndax dooto ñu ñaanalante jam waaw ndax ku bax ku ñi wax mam borom tuba radhiyallahu anhu dañ ko ma salat laaj bop ci fa mujjë moy fi dañu ne ko waaw yoo de dañoo gis nga bëgg lool salawatullahi wasalaamu alayhi mu ne waawaaw ñu ne ko waaw ndax yonent boobu am na lu ko gën mu ne waaw ñu ne ko lu ko gën mu ne yonent boobu lislaam ko gën ndax moo bu ko gënutoon du ko jaral muy laxas ndiggam di ci xeex ñu ne ko jërëjëf mbàkke lislaam moom ndax am na lu ko gën mu ne waaw ñu ne ko lu ko gën mu ne lekk ndax ku lékkul doo mën a taxawal diine ñu ne ko waaw lekk moom ndax am na ko gën mu ne waaw wér ndax ku wér du tala lekk ñu ne ko wér moom ndax am na ko gën mu ne waaw waaw jàmm ndax ku amul jàmm doo tala lekk loo wér wér ñu ne ko waaw ndax jàmm am na ko gën mu ne nag jàmm moom xamut lu ko gën àdduna xamut lu ko gën àllaaxir moo tax bu dee ba yamana xiyaam léegi ba ñu ne benn ba ñu ne salaamun aleykum dootu leen waxati yàlla na ngeen am jàmm dañu wax rek am ngeen jàmm salaamun aleykum am ngeen jàmm udkhulul jannata bima kuntum ta'maluna yàlla nag daa di delluwaat ca ña nga xam ne ñoom doon wax léegi muy mushrikoon a yaag ña doon rëy rëy loo mustakbiru na yaag yooyu mu ne ñooñee hal yansuruna moo ndax dañuy xaar wala hal yansuruna xaaruñu illa an ta'tiyahum lu dul mu dikkal leen al malaikatu malaaka ya aw ya'tiya wala mu dikk amru rabbika sa mbirum borom kazalika nii ñuy def fa'ala la daan def allazina min qablihim ña leen jiitu woon nii nga gis ñuy def fa'ala la daan def allazina min qablihim ña leen jiitu woon yàlla nee na ñii nga gis ñuy réeréelu daal

bimu netale kon ñaari netali yi wess yeb ci am solo lol muy xalé yi duggal ci xuntima mu nap ñew ci borom tool la lepp dila wan ni nit ñi déggé ni aduna li fi nek aduna ko mom borom tool ba dénga la ko morom ja waxon ci warate mom mu gëm ne aduna li fi nek aduna ko mom waye mom ma mon tool ba dénga lam ko tantu ndax mom japp na ne mbir ya moko mom yalla nga ñew ci netti ñettel bi muy ki nga xamne moy Musa alayhi salam aqdir ñom ñep di nit yalla wala ma yi amna ñu ne qadir ab yunent la layal ko lay yu am solo yu wër ñaan ñi ne du ab yunent ñom tam layal ko ay lay yu wër ku ci bëgg ab yaatal da ngay dem ci tir yi nga xamne ñoy wax ci yoyu tabarakallah Musa alayhi salam bi mu sampé daram joju kon degg ko ko raw dafa daldi taxawal daram fasiyene dem ci ka ko raw lolou tam modi manuté nun la mak ñi don def mo len tax am xam xam sa bo sampé sa dara tam li jangalé bo déggé ko la raw ci demulo ci xana tok sa dara la say dom ngay def moy di la sikkel lan borom dara jëlé ba mu jàng yow tam ngay sikkel borom dara jëlé di gis sa xam xam ak sa gëri su ko defé su baba légui sa dara ji li ngay téy nit ñi ba duñu ag ci dara jëlé lolou lay tax légui seen xam xam day la di yëm ci sa dara yow su ko defé seen dégg nekk lu gatt ñu dégg dara jojé rek képp ku déggut nak liñ dégg rek ñu la lay bolal yow bokko ci jurudi wala bokko ci nangam fekk na lolou lim ko war moy yëm ci dara dong Musa bimu déggé né amna ko waraw da daldi jël ay bagagesam wut musam wal kerem fil aw jinam da né dong bi ati ñu dem and ak mom ñom ñett ñom ñaar ñu daldi and fas yene ko woy nak yalla bi ñu ko netti mu ne wayis fatile kul kera ba nga xamé ni qala musa waqulna li fatahu wa khabanim wa li fatahu dongom ba talibem ba mu ne ko sama talibem man de la abrahu dotuma noplu la abrahu dotuma noploti dotuma am jamati hatta abluqa nujul dama ag majma al bahrayn fa nyari jeje dajje aw am bi hukba wala ma dox lu ko gëna sori wala ma dox aw am at musal kalim kessa ñettel bi kon ci sar bi yalla mi ngi wax yoonte bi nako fatali ko bi Musa waxe talibem ba Yusha ibn Nun nako la azalu asiru wa utabi'u sayra hatta asila ila multaqa bahri faris wa bahri rum damay dem ba fa bahru faris ak bahru rum fañu dajé fokk ma ag fa mimma yali jihat al mashriq wa huwa majma' al bahrayn ba demé non la ko tabari inde jele ko ci Qatada ci fukelu ga gis ko ak jurom xatum ñaari témir ak jurom ñaar fuk ak jurom ñaar wala jurom ñaar fuk ak ben Musa ne ko wala bok aw am di uqba wala bok ma dem lu gëna sori lool manam dal dana dem ba fa ñaari geejje dajje mamo wessu ko su fet ci gisuma ki nga xamne mom lay set muy ki ñu ne mo maraw ki ñu ne mo maraw bala ma am jamm dama ko gis tabarakallah wonena fofu mom Musa ak wayef ci wuti xam xam waye wonena fofu li xam xam jaar nak wuti xam xam bu ci sabakan la xaso leg leg do dem nak coono yalla cey dal do ko def motax Musa ak yene lu borom xam xam ba sori sori say dina dem fecc ko waye it nak dafa yobale talibem wanani talib ne ko gis nga gim bima gisse ko ma raw rek kay ñu and ma yow fuma jange nga jange fa lamma balagha bañu agge majma'a bainihima fa nga xamne mo boole ñaari geej ya muy bahru rum ak bahru faris ci wetu pen ko ga ha bañ ci agge nasiya hutahuma tedd ci benn dëj wu gudd ñu tedd ci suuf ci kër gi maqfin mura ke nan sen ndox di jëm nak fatte fa jël wa may fa fatte jël wa fatta qasa sabilahu jël wa nak jënu nak la ndax hutahuma la alquran wax may fa fatte sen jël wa fatta qasa sabilahu jën wa dekk
daldi jël aw yoon nag fil bahri ci géej ga saraba daldi saraban di dox di dem moom jën wa jën wa daal siriiroon nañ ko ñor na xam mu tabarkàlla lekk ci desoon mu jël rek moom daldi dekk ci jaar ca géej ga jël ca maslakan di dem moo tax mu fasiru ni ñu ne moom ki nga xam ne mooy Moussa alayhi salaam dafa daal di jëloon aw jën siriir ko ba mu baax mu daal di ànd ak dongoom bii daal di dem fekk yàlla tabaraka taala waxi woon na ko ne ko saa boo xamee ne jën wii decc na foofee mu deccee fa la ba waa ju baax di ngay seet nekk sëñ boobu mu fasiru ñu ne kaana al xuutu masmiyan fa xaraja min al mittali wa daxala fi lbahar wa amsaka allahu jaryata al maa ala al xuuti fa saara ka taq alayhi wa jamada al maa xawlahu wa kaana dalika aayatan min aayati illahi albaahira li Moussa alayhi salaam jën yi daal ñoroon na xam waaye bañ ko fàttee foofee mu fasiru ne nee nañ ñi ngi ko dugaloon ca mbuus ma waaye daa génn mbuus ma yàlla téyel ko ndox mi fu mu jaar day neen daa galaase ne dëgg ne cekk dëgër kan jën way dem mu bokk ci kéemtaan yi yàlla tabaraka taala defal Moussa ngir wan ko koog nga xam ne moom lay seet ñu jëm nag fàtte fa jën wa dem fa lamma jaawasa ba ñu jàllee jàll ba wàllaa dex xaala Moussa mu xaala mu daal di wax moom Moussa li fataahu wax mbaane woowu dongam boobu mu ne ko aatina xadaa anaa indil ñu suñu añ bi añ biñ defaroon maayo lekk giñ defaroon indi ko laqad laqiina daje nañoo min safarina haasa ci suñu tukki bii nasaban coono tabarakallah loolu tamaa ñëwul dara wax na coonam nee na ko daal wax dëgg yàlla am sonn naa xam-xam laay wuti jaral na ma ko waaye nag duma la ko nëbb sonn naa nag waaw njàng mun ta ñàkk coono njàng mun ta ñàkk coono njàng xam-xam buy wane yàlla mooy xam-xam boo xam ne fokk nga sonn xam-xam biy wane adduna sax day sonnalaate waxuma laa xam-xam bi nga xam ne dafa bëgg a wane adduna wane alaxira muy xam-xamul islaam wala xam-xamu diine laqad laqiina min safarina xasan nasaba ànd nañoog coono waxul nag ànd nañoog taaban kese nasab baatu nasab mooy sonn nañu tànk yaa ngi métti mbagg yaa ngi métti fépp ngi métti daal coono bi daal tabarakàlla foo ko takk wesu na ko te fekk booba dox nañu laylatan wa jus an min annahaar dox nañ guddi gu ma sëb ak xaaju ba cëg bi xam nga sore nañ fa ñu fàtte jën wa te war nañoo wëñ ñi quoat ba demaat fa te loolu

suñu borom tabaraku taala la wax yoonte bi alayhi salatu wassalam waye bo dajale won mbolem yi nga xamne ñom la yalla yoonte tabaraku taala laaj len ndax xam nañu ben yoonte bu yalla ma su yoni te bam ko yonne mu ne ko na ngeen jaamu yalla ak nangam yoonte yeb dañ lay xamal ne musuñu ko def ci mbirum yoonentam gi ci sababu ne dal amul alal faqir la ci sababu ne dal ñom gis nañ ne amul daraja ne dal ñom buñ sa ñom bu yalla yacc alquran mu wacc ko ci waajo xamne day bari alal te am daraja bi nga xamne ne yalla netti nañu lolu mi ñu netti xissab digginu fir'auna diggam ak musa ndax yalla won la la lolu aduna tedde nonu li ñi wax jappone aduna daraja rek ak am rek amna ku len ci jitu won ñukoy wax firawna musa taxawé taxawayu ali sallatu wasallam bi aw mbokam di wax li firawna taxaw taxawayu ay mbokam mom ali sallatu wasallam deggi aduna dal ne mom li fi am moy am daraja tabarakallah ak yu demini ki yoyu yalla bi mu ñu waxé lé mu ñi won nak lo xamni gis ko dundu li ngeen di wax yeen théorie ak pratique bu ñu dugulé ci classe bi ñi def théorie ba nopi ñu jenn ci mbéd mi nak ngir def pratique bi yalla wax na ñu théorie légui nak na indi pratique bi yalla neen wa laqad arsalna masna ñoo yebal Musa yoonte bañu wax njamme waaw mom la olaf yi tudde njamme nun ko yoonu won bi ayatina ci suñu ay ci imtan yalla ko joxon won ko luy tektale ne yalla kenn la mo yoonu yoonte ku de da nga dekk fum ko yoonu won ila fir'auna wa mala'ihi ci fir'auna ak mbolo ma saña waxal rewma mom lañu tuddé jamono tay assemblée fir'auna wa mala'ihi cala ko yalla yoni mbolom manam fir'auna ci bopam ak ñu saña waxal fir'auna motax tabarakallah lu jara bay xel la yonentu yoni ko ci kilifa ga jita nit ñepp ak mbolom ma saña wax ak mom ne ko demal tabarakallah fa qala musa da di dem ne le inni rasul rabbil alamin man nawul yalla la mi nga xamne moy borom binde fi inni rasul rabbil alamin suratu zukhruf ay ñen fuk ak juroom ben falamma ja'ahum bam len andile bi ayatina ci kiyamtan yeb isahum ñom yadhakuna minha ñire ci kiyamtan yeb bu dem mak nak nga ne moy retan aw goné mom moy ré waye nak bu réxé ñaar yu melni réhut dafa rétan rétan nak moy sukhriya manam saboté da ciy dem ak yu demé nek yoyu waw leg leg tabarakallah nit ñi di ñak xamé yoyu ré ak rétan goné mom day ré rek mat nak mom bu défé yu ñaar day rétan rétan nak moy ñaawalla tabarakallah dila dila yejji ci la ngay def dahiko minha liyuhimu atba'ahum an tilka al-ayat sihr waaw lolu moy retan bokku tak re nak ñi degul alaf na ñom dañuy wax rek retan waaw diw dafa mëna retan fekk na re gone mo koy def retan mag mo koy def leg leg nak mag dana re manam bu gisee lu sa xorom bu ci rexe da re waye bu gisee lo xamne dafa mank ci nit su rexe da retan ngir ñaawal ko yoy nak bokku ñu tabarakallah xamna njaay jog mi topoto walu li wax di tekki dina ci dibaay xel xeyna wama nurihim wonu ñu len min ayatin ci ben mandarga illa ludut hiya biñu len mujjewan akbaru gëna reey min ukhtiha ci bako jitu yalla neena ñi andon ak fir'auna ak fir'auna ci bopam musa kim tan bu ne won na len won na len kimtal bu ñu tudde tufan te moy dekk ba taw asaman fi di taw su ci di bal ndox fep nekkum ndox won na len ay njeerir muy faccet yo xamne dañu bare bare bari ba

yow nak ndax histoire mom bo fecce ba siiw mu bind la waaw bo musique ba siiw mu bind la bo fi dundé sa diine bam leer ya yalla ko tamit histoire bind la wa zikruka ba'd al-maut umrun thani bo dé ba nak ñu nan diiw nan neysa ya gi dund ba légui wallahi neysa wa qalu nenañ kunu hudan neklen ay yahud ño bañ aw nasara wala ngeen nekki nasaran atay ño bañ neena ba yo ko defé tax te do la ngeen djub bu ngeen bëgge djub dal da ngeen nekk yahud mba nasaran e way ndaw xul ne len duñu nekk yahud duñu nekk nasaran bal li fi nek millata ibrahima dina ibrahima ci lañuy nek hanifa jeng bay fi yenen dine yi wama kana bokuton mom ibrahim min al mushrikeen ci ñi bokale yalla xolo wax len ne amanna billahi gem nañ yalla wama unsila ilayna ak liñu wacce ñun te moy alquran wama unsila ila ibrahim ak lañ wacce ci ibrahim wa isma'ila ak lañ wacce ci isma'il wa ishaqa ak lañ wacce ci ishaq wa yaquba ak lañ wacce ci yaqub wal asbati ak lañ wacce ci sadiya wa ma utiya gem nañ lañ joxone musa yontela musa wa isa gem nañ lañ joxone isa wa ma utiya nabiyuna lañ joxone yonenti yep gem nañ ko ak julit ni la wara def mom julit mom ni la wara def du fekk ben yonent mu nan yonent ñom diiw la duma ko gëm dedet day gëm alquran gëm tere ibrahim tere ismaeil ishaq yaqub sabiya tere musa tere isa lepp luñ jox bi yonent rek nga gëm ko waaw ne rabbihim joge sen borom la nu farriqu luñu takale bayna ahadin digeunte kenn kenn minhum ca yonentiya wa nahnu lahu muslimun yalla nak lañu amatu yalla nak lañu amatu gem yonenti amatul yalla fa in amanu buñu geme non la de bi muslima amantum lu melni li ngeen gem bi ci lola fa hadith daw jibril ku gem li ngeen gem jibna yalla neena ku gem li ngeen gem jubna mu yalla quran wa in tawalla ku ñu dumoy bañ ko gem fa inna ma li fi nek suba ba gematu ñu hum ñoom fi shiqaq ñi ngi ci ak wote fa sa yakfikahum allah yalla dina la fegal seenu ay fa sa yakfikahum allah yalla dina la fegal seenu ay bi la lajete baat bu gënd guddu ci alquran neel bi fa sa yakfikahum allah yalla dina la fegal sen way wa huwa yalla as-sami'u moy aji deg ji al-alim moy aji xam ci sibaqatullah julit ciubug yalla lay yor sibaqatullah julit ciubug yalla lay yor xam nga yahudi wala nasrani buñu amé dom dañ koy baptiser ha xoj ko ci ndala seppiko nako wala legi nek nga ngand yahud wala fare nasaran yalla mune yeen jeru ñu len duggal ci ben nda si bakhatallahi ciubug yalla ngeen di yor wa motax day nek ko xamne boko xol rek ne tabarakallah mu niru lako wa man ahsanu minallahi sibqa kan mo gëna baax ciub yalla amul kenn ku gëna rafet la yalla ak ciub gën ko bax lek ciub lu ciub moy couleur melaw wi la yalla moñe tabarakal wa nahnu lahu aabidun yalla dom nak lañu jamm xul ne len atuhajjunana ndax da ngeen di werante ak ñun fillahi yalla te gënu len ñu ci sañ wa huwa yalla rabbuna moy suñu borom wa rabbukum yunid moy sen borom

tu al-akhirah nak inda rabbika fa sabaram lil muttaqin ñi ragal yalla ñokay mom suratu zukhruf aya fanwer ak jurom ngent ci sen baram ñi ñaan yalla aduma gi di ñew ñu dajewat fi ñi ginaama ñu sante yalla julli ci yonentam bi sallallahu alayhi wasallam ñi ngi won ci suratu zukhruf mu di ñen fukelu sar ak ñet bo tambule ca baqara jëm nafi ñu won nañ ba am ci fanweri aya ak jurom suñu baram tabaarak wa ta'ala di netali ak di jangale wa in kullu zalika lamma mata'ul hayati dunya te moy suñu waxe ne su bañu don ñepp nek ci yeufur ndax defé ne ku am xéewal mom la yalla bëgg ne na kon ku ko wéddi sa affaire baax sennet lepp xaliss lay doon lepp wurus lay doon lepp zukhruf lay doon mune way yoy yep mata'ul hayati dunya waye suko tambali won rek nga gis ñepp daal di nek ay yefur wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin wara tambali tay ci ay fanwer ak juroom ben waman ya'shu 'an dhikri rrahmani nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin yalla ñal defal deug te defal ñu top yalla neen waman ya'shu kep ku dum moyu di gëm gëm loka jema sagane an zikri rrahmani bawon ginaaw fatliku yalla bawon ginaaw ñangalem alquran bawon ginaaw waratew yalla nga xamne sey mbir yalla bokkatu ja doko laaj loy def doko laaj noy defe so de liggey du la teureulal ni ngoy defe doko ko laaj so de denc soxna wala ngay wacc len loy def lu ne dal mirum aduna gu wa aduna nga cey laaj dali du moy suñu borom tabaaraku ta'ala sa len du deppok len mom terem bi yalla mu ne ku mel nonu mu khayyid lahu shaytana daran ko yombalal jox ko lok mom dañ yombalal shaytané mu am ko manam dinañu yombalal shaytané yi yoonu jot wa joju nu khayyid lahu shaytana ben shaytané dadi ñew dadi and nak mom fa huwa lahu qarin nek nak ab qaritam takalok mom ni bejjenu nak di takaloku nak fa huwa lahu qarin kon ku bëgg muccu ci shaytané ku ne moy rek zikru rahman day loy baye xel te moy jang alquran jëfé alquran di la fo tollu su ko defé shaytané dootul man ci yow dara so soré yoy nak shaytané mom légui suñu borom néna nu qayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin nu khayyid wa nu yassir lahu shaytanan la yanfaku 'anil waswasa wal ighwa lah nax ko jangé suratu al-baqara suñu borom tabaaraku ta'ala di mimal sulayman wa ma kafara sulayman walakin ash-shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr di wax ci walu njabar da ca waxon ne kenn munta njabar kenn japp ko lor ko ca illa bi iznillah je fofu moy ji moy so sagane ba yalla genn ci sey mbir genn la ci programam su baba nak kula jabar japp la kula liggey japp la illa bi iznillah waye budé ci walu yoyep def loko yalla néna mom kenn du ag ci mom wama hum bi darrin bihi min ahad ko xamné ki nak shaytané nek na sa qarin sa lënkelo sa qarin way innahum tanyam shaytan kun jekku ci nit ñi la yasuddunahum dañu leen galankor anis sabili badun jaar ci yoon wu jubbo an tariqil huda shaytané koko yalla bayyal ku nek mu galankor sey mbir lu to tege anis sabili ci yoon wu jub bi nga xamne moy an maye jubuk aduna ak jubuk alakhirah sa'adatu dunya wal akhirah la koy maye du to ko am wa yahsabuna ñom ñe shaytané galankor ñu yaakar ne annahum muhtadun ñom lañ nek mo di njub

Allahu akbar. Sheitan len di galankor dox sen digeunte ak l'islam, dox sen digeunte ak as-sabil, dox sen digeunte ak mbax, ñun ne ca lañ ne sheitan diko rafetal ba yahsabuna annahum muhtaduna, ñu yaakar na ñom li ñu nek ak njub. Bari na lu nit di nek lo xamne sheitané koy rafetal ci mom. Di ray ni bu yagg ci ginaaw bo ca masana dem du rafet du bax ci ndaw ko baxlu. Ñu ñew tay rek mbir yi melni lepp dafa bax dafa xew ñepp and ci loolu lu sheitané def rek la tabarakallah. Gisa nga ño xamne duñ sol yire. Duñ sol yire ben yoon duñu musoo. Waye rafet na legi lutax ndax wa yahsabuna annahum muhtaduna sheitané ko rafetal di aw goor ko jigeen. Gisa nga ño xamne seen dum gi yep moy nax nit ñi jël li ñu am rek tabarakallah tek ko ci pexé ba nit ñi légui so waxe ñu ni xaaliss kenn du ko liggé dem koy lijeenti wa yahsabuna annahum muhtaduna ne ci rek yalla neena hatta iza jaana ba dik nak fi ci al-akhirah hatta iza jaana ba benn bis ñu jël koku da melon nonu yobbu hôpital mu tedd ci lal ba mako yi seet ci muy wax ba mu jagg benn bis ñu ñew waxut bu mu jagg la newon ca mom taxone mu don dund ko wax dadi genn ñu jagato def ca morgo ba hatta iza jaana mu tege ca yoon wa wuti al-akhirah wuti al-barzakh ñu gas am pax duggal ci bir wone ko dem ca kër ga tok yalla mu ne su accé mom ma ando nak sheytane qala mu ne ya layta aka neexon bayni sama digeunte man ni ki wa baynaka ak sa digeunte yow sheytane ni bu'dal mashriqayn sore ak ñaari penku yi ak neexon ni ñaari penku yi sore ma sore ko won ak yow ndax fa bi'sal qarin yow andando bu bon nga nit ki moy wax sheytane mam andalo non suratul zukhruf aya fanwer ak juroom ñet nit ki and ak sheytane ba nopi dem al-akhirah di ko reccu te yalla neena li tax mu and ak sheytane mom mo fi bayyi li tax mucc ci sheytane waaw ben safara rek moy safara nit mucc ci sheytane moy alquran cheikh hadj abdul aziz neena ben boom la rek buñu yalla yor ñun ñepp ñu nek ci ten bi ku fi bayyi boom gi do genn ku bayyi boom gi nango ci japp do genn ci ten ñun ñepp ñu ci biirup ten suñu borom yor ñu genn boom japp ci chat la boom goge moy alquran boom goge moy chat la ne ci ñun lenn chat la nek suñu borom ki nak defé bayyi boom gi japp ci boom ak sheytane mu amat ko galan kor ko ba mu tegg yoon wa te yaakar ni min ci njub ba mu demé yamal khiyam nak mu leer ko ne nekutun ci njub mu ne ya layta bayni wa baynaka bu'd al mashriqayn fa bi'sa al qarib al mashriqayn nak waxino arab la ñaari penku waxino arab la dina wax ñaari omar bo demé ci tabari day wax ne wa hadha min babi taghlib kama yuqalu al qamarani wal umarani wal abwani فغلب هاؤنا المشرق على المغرب تفسير تبري لنكو وخ مودي عرب داي وخ نياري وير موي جانت بيغ وير وي نياري عمر موي عمر اك ابو بكر نياري الابواني نياري باي نياري باي موي نداي باي موتاخ مون نياري تنكو موي تنكو سو كي دا فا نيو يوم الخيام نينا سوسانيون digënteem ak sheytaani mi ko sank tol ni penku ak sow tol ni penku ak sow seen digënte sore noon waaye sheytaani duñ ko sore noonu doo dem ba booba rek nga ne ak neexoon ñu sore maak yow tabarakalla benn nit da doon wax ci njaarim aus billahi min sheytaan rajim nee nañu maam borom tubaar radiallahu anhu dégg ko mu ne ko loo ci jublu mu ne ko tàggale wax sheytaani mu ne ko bàyyil yëfam bàyyil yëfam soo bàyyi yëfam rek mu bàyyi la nga dem mu dem waye li feug ya ngor yefum nak muy top sa ko na la jox ma sama yef suratu zukhruf aya fanwer ak juroom ñet yalla neena walan yanfa'akum dulen jariñ al yawma tay reccu walan yanfa'akum wax joju du jariñ al yawma tay
walan yanfa'akum ya layta du jariñ al yawma tay izalantum ndaxte da ngeena toñon ci aduna annakum yeen nak shaytané ak ñako nangul yeen ñep mushtarikuna fil azab da ngeen di bokk nek ci mbugal gi yalla ñu yalla musa walan yanfa'akum al yawma izalantum annakum fil azab mushtarikun yeen ñeppay bokk nek ci mbugal gi yow nit ki nangu setané jaddal la ak setané mom mi la jaddal ndax setané mom nopina dugg sawara wacc na ba nopi afa anta mo ndax yow muhammad sallallahu alaihi wasallam tusmi'u man nga fexé ba dektal warate as-summa tax ndax man nga fexé ba ku tax nga wax bu mu degg la awwala ba tahdil umya ndax man nga jubanti gumba waaw lolou wax la ju am solo afa anta tusmi'u as-summa ku tax ndax man nga warate bam deg ko aw tahdil umya wala nga jubanti ku gumba wa man kana fi dalal mubin ak ko xamni ki ci sankute gu leer la nek ndax ñi man nga ci ñom da ku tax moy ko xamne ki sank len ñi nekkon ci ay noppam ba doon tax muy deg dafa dañ yalla kum sak ku ne dafa am lu bind ci biir nopp wala ci sa biiru yaram nek ay selul yu tax nit di deg bu loola jeexé kenn mënu ko faj du docteur du kenn du benn borom xam xam bu mëna défarat yoyé nek ñu mu bëtt li ci nekk ci di war lu di waral nit di gis ne ci yaram wala ci bëdd ya di ay millions yi millions yi sankalé di dé sa bëdd yi di gën di naqari ñuy dé muy gën di naqari ba ba nga jënd ay wër bis buñ né mes ñom ñëpp jeex kenn mënu ko andi waat yalla mu né yëneent bi nak ci misal ndax ku mel nonu man nga wax mom bam dégg noppé na tarous mënu ko nak nonu ku gumba mënu ko wax xolal li yé ka rafet bam gis ko mënu ko wa man kana fi dalal mubin mufassiruna yi ñu li day dalal xelam yëneent bi sallallahu alaihi wasallam daan gor gor lu lol ci wo nit ñi ilal iman waye ñukoy gënd di soy di gënd di gumbu gumbalu di gënd di tax taxlu yalla wax ko li da ko bu yema nga gor gor lu waye cey ñi ngay wo ak ñu jafé wo suratu zukhruf ay ñeen fuk yalla mu ne yoonte bi sonu nga lol fa imma ben naqsu la nexe nazhaban bika ñu jëlé la aduna yobul la alakhirah nga noppalu manam so di liggéey ci diiné sonu ci laal bam jaral la gedd yalla néna sulan mu ne ko sulan nexé manal fi jëlé fa inna minhum muntakhimun ñom de lu yag yag dana fay ci ñom soko fekke ak soko fekki wu ñi ñom yi ñu lay def ni mu la naqaré nun la ma naqaré bu la nexé nak yow mënal fi jël yow nga noppulu te bayima ak ñom fa imma nazhaban bika fa inna minhum muntaqimun su ko defé ñun mom lu yag yag man yalla dina leen mbugal so téwé dina leen mbugal so téwutit dina leen mbugal légui nak su la nexé fa imma nazhaban bika fa inna minhum muntaqimun tabarakallah muy lu am solo ci walu wow awwal bab nuriyannaka alladhi ñu won la li nga xamne wa'adnahum dib nañ len ko nga diko fekke lu jitu koy ginaaduna fa inna alayhim muqtadirun ñom ñep jekku nañ len ñom ñep yalla mune man jekku na len ibn abbas mune waaw qad arahu allah zalika yawm badr mune lolu ko yalla newon dina la ko wan fa inna ali muqtadirun won nako ko kero badra won nako ko bu leer ñe nek jooni nit seeni fas mat seeni war way mat seeni ngannaay mat lañu yobbu ci xexa ba mat
jigen ñi and ak ñoom tabarakallah bari lol di len sar xolle ko way lepp dara manki wul tabarakallah yalla mi ne ko won aw nur yan nak alladhi wa'adnahum fa inna 'alayhim muqtadun sallallahu alayhi wasallam gen and nak ñetti témir ak fuk ak ñett wala bok boko ca bolé mom mu mat lim bobu fas yamatut warwaya jaziyamatut tabarakallah lañuy yob matut fañu nekkon nonu ben gëstu ko bu mat nekkon ne liko jaaxal ci badar moy fas ya dong lañ doon nan nan lañ koy mëna amé waye téwul ba jooni ba le tempo ak ñett timir ak fuk ñett ray ci ñoom juroom ñaar fuk japp ci ñoom juroom ñaar fuk aw nur yanaka alladhi wa'adnahum fa inna 'alayhim muqtadirun ibn abbas mune qad araahu allahu zalika yawm badr sadame ci ibn kasir mune al ma'na la budda an nantaqima minhum wa nu'aqibahum fi hayatika aw ba'da wafatika ben ñu mbugal len nga fekke wala nga ñak fekke yoyep bu ci nek mëna am mune waye walam yaqbidillahu ta'ala rasulahu hatta aqarra 'aynahu min a'da'ihi wa hakkamahu fi nawasihim muhtasar ibn kasir jukit ñet khatum ñaari témèr ak juroom ñen fuk ibn kasir mune yalla lu jitu yonenti bi di genn aduna won nako ci nonam yi lu sedd xolam sab senum nos tek ci loxom mu japp ummat fuko neex mu jeme sallallahu alaihi wasallam suratu zukhruf ay ñin fuk ak ñaar yalla ne ko nak yow muhammad sallallahu alaihi wasallam fastamtik tiyel bu deugul ngeubal fastamtik olof day wax jappal ak tiyel ak ngeubal ak moyal japp tiye ngeup moy sene wa'tasimu moy len istamsik moy ngeubal khus nak mom moy jappal wala jeul tiri bi di alquran alkarim fastamsik lañu dig yeen lañ wax yoonte bi nak ko def te moy ngeup ko ndax soko tiwut nit ñi dañ la andil yoy buñ la ko waxe dina la jaar nga bayiko fi mom te boko fi baye fo demati du fofa kon nak fastamsik na nga ngeup bil ladhi uhiya ilayka yeen la wax yu tabarakallah masikan bil kitabi maskadariri bi yadil qa'idil basiril mu'in lool la jang kat ba wax tabarakallah lool la serigne ba wax ma borom tuba di la anhu mune masikan bil kitabi maskadariri tiye ci téré bu baax tiye gumba bi yadil qa'idil basiril mu'in ci ndiaccar lu ko fasiyene dimbali ci ay kambu yum dugg wala circulation ni gumba yi tiye kakoy dimbalé mune mu tiye ko non lutax yalla ne yonti bi innaka ndaxte yow ala siratin mustaqim yaangi ci yoonu jub innaka ala siratin mustaqim yaangi ci yoonu jub ginaaw yaangi ci yoonu jub nak la la tek ci yoonu di alquran ngepp ko tabarakallah motax momit bamuy denkani diine bamuy dem mune addu alayha bin nawajis na ngeen ko ngank ci rok sen te sen bir gemmi ndax ku dugal baramam bu ko lokkar ci ngeen man ko mat fastamsik billati uhiya ilayk innaka ala siratin mustaqim wa innahu alquran nak la zikrun laka satirangala yow muhammad sallallahu alaihi wasallam wa li qawmika satirangaw nit ñi la wa innahu alquran la zikrun laka in hadha alquran la sharafun azimun laka wa li qawmika min quraish waaw is unzila bi lughatihim wa ala rajulin minhum wa innahu la zikrun laka wa li qawmika alquran satirangala yow muhammad sa teranga nit ñi la wa sawfa tusaluna dañu lan ko laaj nak Allahu akbar la zikrun lak sa teranga lak mom alquran lak jina ku yalla jakar lol di wax rek yow lay dal wali qawmika alquran bu nekké ci deun
terangala ci kim nek terangala ci ay mbokam alquran kuko ma sa mokal terangalay don ci yow tabarakallah motax ko dan jang do am diplome dedet ay classe dal dana am ci bir njangum alquran boy dal tuddu dongo tabarakallah am fo talu tuddu mor am fo talu tuddu kang am fo talu tuddu fure waw dongo mor kang fure buñu la kang moy mokal nga ko harfan bi harfin buñu la fure moy deg nga fiq bolé ca buñu la tafsir nak moy tabarakallah man nga ko firi motax serign ba tuddu tafsir ma ba jaxuba tabarakallah ca salum kon ak gorga tafsir ahmed dem sokon tabarakallah yalna yalla yokuleni leer alquran la zikrullah motax ko ma sa mokal ci bi jamono melagul ni mu mel yayi upp teranga kudul yow kuñu ma sa na mur nga tari tambale baqara so ñewé nasi tabarakallah ci bis du ngay samp keur am ci soxna am ci talibé barké top la ci bis da nga ko mokal mum alquran dekk bo dem bo jélé abi yakh yakhu yapp koko jox rek mu togal la reer bu am yapp mom alquran ci bi nga xamé né mbir mi melagul ñu mel boba tabarakallah non la mel batay ji nak lolu dañagul ci mom la zikrun lak mom rek ngay gis mom alquran ñiko mokal duñu am soldu té mana fay ñam soldu la zikrun lak mom rek mom alquran ci ngay gis ñiko mokal duñu am soldu waye mana fay ñi am soldu cheikh al hadji abdullah sis daana wax ni wursug yu gëna tut ci moy mu xam bu wër déxel muy am so xamé ni bu wër déxé di nga xam li ngay am fofu la fofu la wursug bu tut yeen waaw loolu jara bay xel ci wa innahu la zikrun laka wa li qawmika ak sa mbokk yépp tabarakal wa sawfa tusalun dañu len ko laaj nak alakhirat joonu laaj yunitibi alayhi salallahu alayhi wasallam ne ko satara nga joju yow loko defal dadi laaj nak xawmuhu nitam ni man nga ne quraysh ñep mbollem kuy arab ñu laaj ko waaw yow alquran defal na la teranga ndax ci saw lak la wacc wacc ci kenn ci yeen ñu la mëna waaw yeen nak lu ngeen ko defal loolu da nañ ko laaj ñep waye buñ ci joge dañ ko laaj julit yep nak yeen alquran lu ngeen ko defal seen teranga la woon ku mo sa juddu ci ñu tudd ko ñakoy tudd moy wa alquran ku genn aduna wa alquran ñew tabarakallah kuy xer wa alquran ñew kuy sey wa alquran ñew yoy yeb tabarakallah ñu ne waaw legi nak ñeen lu ngeen defal alquran su ko defé ñina ñun li daanañ fop suñu dom ñu ndaw yi ñu jangalo ji len buñu matee dugg école ñu genn len ñu dem loolu day am nañ ko ci loolu dana nek ben tontu ñen ñi na ñun day amon nañ sëriñu daara bu nekkon ci koñ ba diñu jangal do nañ ca jaar ba ñu nekk gone lool nekk tontul ñen ñi na ñun de suñu jakk amon na ben barab bob dal abalon nañ ko ben jangale kat mu nekk ben tontu manam dal ku ne ci ñun yalla dina la laaj lo def la alquran wa sawfa tusalun yow lo def la alquran ñi ne man mokkalon nako bakara ban nas ñi ne man day yemmon ci mokkal ko ay dama ko doon jëfé bakara ban nas lum téré ma bañ lum diglé ma def ñi né man dañu mëc won dama ci yaron sama njabot

0: lu cede ci ray ak ray ñet yi jigen lu ci cede mom kesse kesse dede yoyu jigen lu ci cede na xolam mayuko taxaway yi lolo tax farajulun wamra'atan mimman tardawna ci ñinga xamne kontan ngeen ci seen mbir mina shuhada toy cede yi mimman tardawna moy ñinga xamne xamul leen ci jikko yu baax kep kuy peemi mëno cede kuy peemi mëno cede dede kuy taxaw di sang way mëno cede kep ko xamne sa boy sang way da ngay taxaw mo xam fi ngay sawé dafa bari suuf wala bari suuf wax rek ne ma ñu dara ku ko dekké mëno cede ñaara gom de buñ xamne mas nga jëlé fi jàmbur mu do cede ku am ak ndaw mu do cede ku ñëg ni am nga doom jo xamne ji do te ko yaay mu do cede ku naan sangara mu do cede ku dul julli julli juroom mu do cede ku dul wer wer ko mu do cede assalamu alaykum ñi ñepp mu ñu cede de mimman tardawna min ash-shuhada tabarakallah ci ñi nga xamne gërëm ngeen leen te ñu nek ay shuhada mu ne waaw lutax ñaari jigen mu ne antadilla ci bu sanko bu reere xelma jaxaso ihdahuma kenn ci ñom ñaar fa tuzkira ñu fatti mu fatliko ihdahuma al-ukhra jenen jigen jo ki man na fatte ke fatliko waaw neew na ñom ñaar ñam ñu fatte loolu la ci yalla jublu waye ñom ñaar ñepp ñu fatliko leg leg da na am waye leg leg du am ndax kenn naka man na na fay ndax jigen ñaar bu la doon seede tay fiñ lay ray bu la nawe kenn la ray jigen ju lay seede ñu war la ray mu nab la muccu nga waaw lolo sayewon Musa ci kanam Firawna bako ndaw sene murid wa alqaytu alayka mahabbatan minni jinna taqwa ci kanam mune Firawna ki kenn ko ray Firawna nako ray dëgg noka boko ray pert ndax bur yi ma xamagum yow la ci gis bur bu dex ji di jural ay dom waaw musuma gis bur bu dex ji jural dom yow rek la ko gis mu ne ko ah do morom gaay do sel morom param ji en baaw li hay lay mo ta tabarakallah se yalla mu ne wala ya'ba bu mbañ ashuhada sede kadi iza ma sa bo xabe duhu won len ci kay len sede mune sede kat sa buñ ko wo ci kay sede bu mbañ senegal nak boko wo ci kay damay fess sama jabar mune man yalla mune bakkar nga aji sede sa buñ la wo ci kay sede sal saw dal ya ngay jamu yalla wala ya'ba bu mbañ ashuhada sede kadi iza ma duhu sabu len wohe ci sede bu la ñaar wohe ci tassay kay sede da ngay soso dal ñew jema defar wa ablay lu ki def mu waxa jeexal nga nako suka yeto mit xana do xol xali wax defar yalla bugul ko fa nangam dali kax dali re jema defar sa kemt lay katte mu nam defaru bo jemi jem defar won nak nga baye len ñu tass nga sede waye nak kay fede na man duma sede fañuy tafé boko defé bakkar nga boko tubul ba di yalla mëna la duma wala tasamu bulan nabuna an tatubu bay baña bind sakhiran bar bu ndaw bulan nagu muk ba tax ngeen waji safara la lepp sa jarna bind yalla may xé jarna bind parce que bir khabru amul sa bir khabru amul saade te buñu taxawé yow wax yaam la saaji gëna jafé bir khabru amul sa buñu taxawé yow wax yaam ci la saaji gëna jafé sa fara na amul benn moné bu jëmé wax yaam waaw amul benn moné bu jëmé wax yaam yow wax yaam da am moné bopam spécial moy sawab sawab tiyaba la tuddu mune yamal khiyam tiyaba la tuddu la ngay nara yubu fele dang koy wetch ku ci ambassade bi bala nga dem fi ci aduna ngay wetch ko dali yubu waaw motax sa'd ibn amir tok ñu andir ko ñaar ko jinn fim tok monsieur de lepp mune da koy wetch ko fek ko fele bala dem waye jeki ba dem leen nga dem gaay de avaye envoyé ludul ñew parce que adresse be dul bax leen nga de gaay di la yoni yu bari waye adresse be dul bax mo tax bu ñew waaw bi ci gëna graw moy bu lay rob day ben way day fa aw don ju suuf wax ci ay baat yu bam neex ko mu na ko ci tuuf dal ko ci son don ju wo du ngeen am ben relation adres ba ko wala ñu lay jangal kamil adres bi ñaka baax bi jangal wala pre jang xam bi dem legi ñang ni ak yow du ngeen am relation adres ba ko sarax yu bari ci sarax yu sarax yi adres ba ko ak bari motax fek fofa sa adres wir wo wajadu ma amilu hadiran bu mo wirna yalla ne mom lo fere rek mom bo ñu tek amma bayiko fi dem bobu waaw bu ñu jaxale inshallah jema xam ba xam na aw wala bok mu ne bu len na bu bañ ko bind kabiran ngari lu bor bi re re bind len lum tuti tuti bind len wa ben way deena umar no xata gis ko ci nelaw nako wa lu xew nako len de ma te am jam pousuma abonté de lo mo ko won ba dé ba ngeen mo rabé légui dal jurum ñaar ci at ci len amago mo jam ndax pousu bobé way way delo len mo pousu bi yé té pousu lu mo jaar ci ci bi bi deureum deureum wa wajibi ala family jamur nak 1 million nak 1 million ñaati pousu la 1 million C'est... Mais le Kéman... Quand vous êtes à mon boulot, vous êtes à mon boulot, vous êtes à mon boulot, vous êtes à mon boulot, vous êtes à mon boulot, vous êtes à mon boulot, vous êtes à mon boulot, vous êtes à mon boulot, vous zalikum bindigi zalikum wut ay sede zalikum siyeko aqsatu mo gëna manu mo gëna jup inda lay fa yalla lolo gëna manu ana la mala lebon mi ngi ni ana kay do yow mi ngi ni lolo gëna manu wa aqwamu mo gëna jup li shahadati ngir mala sede kuy sede kay ana kay do nañu xéet ni mi ngi ni yalla la bu bo gëna jup waye nan xam nga kéro sax ñu na togon barap sangam yoy woor wa adna ti mo gëna jégué alla tartabu ci ngeen bañu sik sak ci ngeen bañu sik sak bu ko yi amé sik sak dañu fekk mom muy gën rek muy leer waye nan nangam la wana ak yoyu dédé goor gi xadima jaxate kala day atté bel way bu lepp yifi jamur fukki jooni waaj ñew miim ko ne ko lebaluma dara mu ne ko lebalon naa ko ca Dakar ga tool bay moor mu ne ku ko fekke ki lebaloon bor bi ne ko kenn fekkewu ko waaj ko lebalu ne libu ko daal di miim ah may xaalis daal ne waaj yi Dakar ga fan la nekk mu ne ko tool bay moor mu ne ko demal kon ci Dakar ga nga dagg cay xob andil ma daana waji togal fi xar ko waji tog bay xali fatte ko di atti ni ci atte ba ni ci atte ba ni ci atte ba bu mu yag mu ne gees waji da ko so waji warna ala mu ne ko si da xar ga da sori de yawlem ne mu na jorul yow bayil ma fay jorul yow kay bayil ma fay te ne nañu bobu kat baye xal ci joxalu ko laxal yu bi mi atti atti yi barkal waye ku musla mune illa an takuna ludul barba nek tijaratan am commerce hadiratan mutiyaw legi legi tudirunaha ngeen koy doxal baylakum sen digeenti subaba falaysa alaykum nikul bak falaysa alaykum nikul ci yeen junahun bakar alla tatbuha ngeen bañ ko bind manam ci walu commerce la nga ñu jël ci legi di fay ci legi mune lol mo am ngeen ko bind dem du wañi dara ndax da jëm ci loxol ki dem ci loxol ki jël wat ci loxom dem ci gi mune koku mom ñak ko bind ba ñu dara amma su del leb rek ah nañ ko bind wa ashidu ngeen wut seede inna iza tabayatum bu ngeen jaayante su jaayante amé ngeen wut jaayante bi nak dafa wuté ak légui jaayante bi ñi def ñu ndax jaayante bi wéccho la woon hayakumullah jaayante bi wéccho la woon waye jaayante tay bi tuba bi def ko jël ci ni meloon moderniser ko bu jëk da ngay am soow soxla pep nga wut benn koox wala benn kopp natt ca pepp sottil pël bi mu natt kopp booba soow sottil la yàlla mu ne li jëru bind léegi nag tubaab bi dem ba jël xaalis def ko ak weñ da ngay ñëw ngàpp weñ googee ñëw ci bitik ba joxe weñ nga bu dee juróom mu jox la alimet lan ko jox mu denc ko moom lim la jox yow ngay jëfandiko doo am loo jëli sa kër jox ko looloo waral léegi ci baatu jaay bi tekki weccoo soppi ko foofu moo tax mu daan am riba te léegi riba ji jafe cay gis ndax boobu da ngay am ceeb ca kër ga wala pepp soxla ceeb sa pepp ma ca ngay tibb rek indi mooy isa kaalu ala nnaasi yastawfuun wa isa kaaluuhum aw wasanuhum yuxsiruun daga daan ñëw waa ji natt benn pot ci sa pepp mi sottil boppam natt benn pot pot ci ceebam nag sottil la booba sama sal indi pepp pepp ak pepp bu ëppalee riba la moo tax jaayikat yi dañ daan wut pot bu ñuy nattee seen yëfi bopp pour jox la ak pop bu ñu nattee sa yëfi yow pour jox seen bopp léeg-léeg seen baaram la ñu dugal ci biir pot bi mu wàññi tuuti ceeb yàlla mu ne looloo kas mbéwu xeebu ma ko wala tabaxasu naasa asiyaahu moo tax économie gu l'islaam moom rek a set te sell ci des yëpp ñu njaaj rek tabarkal wa ashidu iza tabayatum bu ngeen jaayante na am ay seede xam nga suñ jaayante bi fi nekk noo koy wutale ay seede njaay moom da ngay ñëw ne am nga almet mu ne waa mu ne jox ma génn nga jox ko juróom mu jox la da ngay wax waa ji kaay seede ko parce que jël naa almet xam nga noo loolu tax nga jégg baat yi wala yudaara bu mu loru kaatibun bindkat wala shahid seedekatit bu mu loru bu ñu lore bu ñu loru bu ñu loru fii mooy buy def waa ji dekk fii ñu yóbbu ko géeji way yóbbu ko tëngee yóbbu ko pikin fu ñu yóbbu ko fa mu ne bu leen ko lor léegi wutal leen ko oto mbaa ngeen koy fay ndax bu ko moy da lu day loru aji seede yi bu fekkee moom danga fiy seede abatay loola moo taxoon ci lislaam ñay dajale azaka yàlla ne wutal leen leen ci soldu wala aamiluuna alayha wutalee leen soldu su ko defee kondi seen azaka jox la ñu bëri la rosi nga dem tabarakàlla wa in tafalu bu ngeen ko defee bu ngeen ko defee lor leen di leen seedaloo te du ngeen leen fay fa innahu def googu fusuuxum bikum ak caay caay la ci yiin te bëgguma ko waaw di bind la waa ji rek muy bind rek comme nim xewé légui di conférence yo gaay rek ñu conférence rek gratuit lañu dé lay yu sa ci dé wala yu dar wa xëñu islam xam nga day waru bo fay dagul tay ñu dé waaw
1: cete
0: wa taqul la ragal lil yalla ragal lil yalla bu ngeen ragal lil yalla wa ya'limukum allah yalla jangal len
1: wallahi neesat
0: ay bi wa taqul la wa ya'limukum allah dala jangal ne xam xam ñaar la kasbiyun wa wahabiyun ñaari xam xam ñu am xam xam bok dañ koy jang ak xam xam bok dañ koy maye xam xam bi ñuy jang dañ koy def ci tableau bind ko ci kayit nga jang ko 1 plus 1 égale 2 wa bi nak dañ koy maye jang ci tableau bi diko tax xam bobu mom du ci tableau bi matax wattaqullaha wa ya'limukumullah ak sulu ci alquran wa atainahu min ladunna ilma moy xadir xam xamam ba dulum jang musa na xam xamam ba da ko jang xadir xam xamam ba dulum jang musa na xam xamam ba da ko jang fofu la ko yalla don regle sabu xam xam joge non la motax sabu nañ ñu ci ali nan ko wa yow xana yoonte bi daf lay berl ay cour mu ne giñ na ci yalla musuma berl benn cour lu dara lu fermu rek kam yeen kene bay sa jaa al nasrullahi wacce umar ibn khattab dem ni alhamdulillah rabbi mar sa bay khatta ay di sa konté ndax kontan ndax ci mission yoonte bi agna ibn abbas taw fele joy wa waxe le mu ne li len di reelo moma joy lo ndax lan moy ay ji neena day tagge yoonte bi sar bi mu ne tagge mu ne awa ñu la isa jaa abudike nasrullahi dimbalul yalla wal fathu aqiwul ubi mak wa ra'aytan nas yadkhuluna ba bon di ana fi tagge bi nak mu ne li kulli shay'in isa ma tam nuqsan lu mat lu ne tambale wañiko sa bi ne tek ne ko ngene mu ne lu mat lu ne tambale wañiko ci lu xé le ta ngaraw ñu yow yaay fure xet wi jar lañ ko ko tuddé yaay fure xet wi matax imam shafi'i nan shakawtu ila waqi'in su'a hifzi fa arshadani ila tarki al ma'asi wa akhbarani bi anna al 'ilma nurun wa nurullahi la yuhda li 'asi waaw ak serignam la won mom wukaya imam shafi'i ne ko wukaya man dal munuma fexé ba mokal bindul ma kiss man duma mokal muné ko dalay moy yalla muy muné ko ma la ko wax xam xam leer la te leeru yalla dum ko jox koy moy si tet wallahi ndaysan ah bu japp na ni ñi moy yalla non la imam shafi'i dan moy yalla waaw parce que ñu bax ñi dañuy dem ba seenu moy yalla bokk tak seenu moy yalla waaw lolay mbir ni fal ilmu la yu'ta liman yakhsha tawan bal rabbuna abdan saburan yul'im waaw kam kam mom ñaar yi rek la tabarakallah yalla ñu ko la defal wattaqullaha wa ya'limukumullah bo ragal yalla rek tambale xam wallahi neesat wallahu yalla alimun ko xam la bi kulli shay'in ci mepp ngir ay bar fofu la jeexé mu ñew nak ci walu atay bi ba legi atay bor manam ay jukudi mom fofu la jeexé waye bor ba legi jeexugul ki ci tukki la nek wa in kuntum bu ñen nek ke ala safarin ci ko mu tukki walam tajidu amulan katiban comptable bor bi ni bor bi ni def mune farihan tayle maqbuda bu ñuy jël ci waji lepp tayle tayle moy dala dem ba ties na soxla 1000 francs nga ne waji lebal ma 1000 wala koy bind nga ne kon tayle ma mune indi sa montre bi nga yëkkati montre bi mu jar 4000 nga jox ko ko mu jox la 1000 bu mom leer légui nak bu def ni ci tay def ne ko buñ agge Dakar nga fay ñu ak ci Dakar ci sus nga ne ko lewna lek 3000 da ha mom kay bu ñëwé dang koy jox yeneen 3000 plus 1000 muy 4000 nga jël sa montre wala mu fay la ngay waaw bu ab bu jël dafa yoro nak yalla mu nga fa nasiratu illa ma yara waxu na la ko legi mu ñew ko mam aw waye lew na legi ñu bari ñang koy def ñak ci seen alal ndax gaay na la lew na daali lek ko lolu daganu fa in amin buulu bitink ba'dukum lan ci yeen ba'dan lan da nga wolu kenn ba dink ko kenn fekki wuko han fal yuaddi na dello na joxe allazi la nga xamne utmina denkon nako nako dello amanata ho denkane wal yattaqillaha na ragal yalla rabbahu yalla mi borom gis nga allah rabb moy ki la denk bu fekke da la denk ci seta boko delo pièce delo woko lam la denkon ki la denk seta nga delo ko 5 pièce sa delo woko lim la denkon da nga lek lam la denkon fay ko ki la denk seta tegal ko ko fa bu ñëwé sama sésa lay jël ci guddi la beccël la yor yor la né ko téggé né ko bi la bu mu ci bi non turum sax né gis tur wa non la jëndu defon bamuy gaday né ali kay ndim ka lu lay bind na ci tur ba ñun ku la jënk fi bu démé kastor jël ci am lu ci fell am lu ci fell waji da ñew ni morom ji dama lay denk 500000 mu ne ko nga ñak sa ndey mu ne ko bay mu ñak sama ndey bay nako pour mom gëne wul ni da koy denk ndax dafa am lu ci bëgg rek la wa dama lay denk 500000 mu ne ko nga ñak sa ndey dama ko denk mu ne ko mu ñak sama ndey duma la ko denk mu jaxat noon la gaay yi denkane legi motax lay kenn wolotul kenn kenn ku nek ki dañ jël sa borom sa bop tabarakalla wala taktumu bulan nabunak ashahada sede wa man yaktumha kep ku nab sede fa innahu mum yakunbu athimun qalbuhu qalam dafa baka motax yoon tim bako ndaw sa ñewale ne ko sulay nan daf na nab agalay bëgguma jëk jabar lu ci saxalat ñu dañ ko Sulayman bandi la galay doore kat la wa salaam ndaw ci nako nuguma ci kenn yu dem ne ko nak yaq na taxon ma wax la ko wala taktumu shahadat wax ko dëgg rek mu tax dagan na kula wax ni mu sa sall mel dama ko bëgg jëng xaaliss dagan na nga ne ko mu ko jégué mom kay bo koy may may ko way bu ko deg da nga li nga xam ci waji rek waxal ndax mo la ko laaj du jew lolou du jew bokku na ci jurom ñaari jew yi dagam tabarakal wallahu yalla bima ta'maluna lepp lu ngeen def alim ku ko xam la mom suñu borom subhanahu wa ta'ala lillahi yalla mom ma fi samawati li ci asman lepp wa ma fi al-ard mumum li suh lepp wa in tubdu sinen feñale ma fi anfusikum li ci seeni xala aw tukhfu wala ngeen neblu ko yuhasibukum bihi Allah yalla gëna ci rek la sa bi ñu al ko ne yi mo tax la wantal na wacc wala bok amul rasul li tax amul rasul wacc wa in tubdu bu ngeen feñale ma fi anfusikum li ngeen di xala nek seen bir xala aw tukhfu wala ngeen neblu ko yuhasibukum bihi Allah yalla dina len ci regle sahabe ne a ñom ñep day san ñu febar kay la nañ ñi sur ñi ñew mastuti mbok yi xol len li ñi xalaat buñ jall doon regle fuñ jëm le li nga xalaat ka ko xamni ci bir mbolam boko waxon ay dalal fi jilé dede lele motax sahabe dari febar ne san yalla wacce amana rasul fayaghfiru yalla tale limay shaaw ko ko neex mu bal ko wa ya'zibu mugal may shaaw ko ko neex kon dina metti lol ne san muna sahabe da ñew ci yonti bi ne ko kulifna min al-a'mal ma nutiqu as-salatu was-siyamu والجهاد والحج وقد انزلت عليك هذه الايه ولا نطيقها ينت بي صابي نكو نون دي يالا دانا نيو سانت لي ني مان جولي وار جهاد اتاك دي دي مان نكو مني واو مني واي تاي دي دي واخنا لي ني مانو تاي واخنا لي مانو دي ينت بي نين أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتاب من قبلكم سمعنا وعصينا من أيين صحابي دين بقى واخ لا يهود واخون دغنا يالا لي واخ واي موي ني قولوا سمعنا وعطانا دغنا واخ دغنا ني تطوب ناي ني دالي واخ يالا دالي واتي اي دي باني واخي سمعنا وعطانا يالا نا كون نك امن الرسول bima unzila ilayhi min rabbi wal mu'minun lima len sant gem ngeen ko lo tax ay ji wacc yonent bi neena boko jangee guddi rek jeerugul nga jangale len ah su guddi nga ne amana rasul bam jeex yonent bi neena doyna sokk sokk sokk yemu nga tabarakallah yemu nga sa mbokk yemu nga sa ñepp yemu nga kër ga mom amana rasul wa ci ay yi nga xamne ay werd la ko gaay defon sahaba yi ci la bok amana gemna ar rasul yunus bi bima unzila ilayhi li wacce ci mom mi rabbi joge ci borom moy alquran wal mu'minun ñi gem yalla it gem nañ ko kullun kep ci ñu am amana billahi gem na yalla wa malaikatihi gem malaakami wa kutubihi gem terimi wa rasulihi gam yonentam bi ñom nenañu la nu farriqu duñu takale bayna ahadin digante kenn mir rasulihi ci yonentam bi wa qalu nenañu sax day sami'na degg nañu li nga wax yow yalla wa ata'na te top nan ko degg la yonentam bi di la ci ndari wax ufranaka sa njegal lañuy sakku rabbana yusni borom wa ilayka yaw al-masir moy mujj la ngeen xamni yeen sahaba yi ak yonenti bi ak ñu gëm yi la yukallifu llahu yalla ñu tek nafsan ben bakkan illa wus'aha lutul lo xamne li lum akal la

ngeen xamuton wallahi mu di len xamal ci mbiri aduna lu ngeen xamuton sallallahu alaihi wasallam motax ba ñu fi joge muy xamle lu nit ñi xamuton ba bisu tay bi amna yum xamle te xamaguñ ko sallallahu alaihi wasallam xol la lim wax ci tandrama bokoy doge lenn munta remplacer tandrama ci dox lu melni tandrama docteur yi seet nañ ko ba gis ne tandrama rek lim man ci dox mom rek moko motax bu dom juddo encore ñukoy defal tandrama li bu doora juddu buti di da fay takalo dara di mako ci balan ci def so wu yaayam muy am euleuk ay febrari biir da ngay yeey tangarma bam nok tafsilidiya nga defal ko lire bi mu dugg ci biir bi jaar fu buti di nek yang buti di acca yang len so ma ngi bëgg ñew wallahi ndeysaan ñaaral ba la ci ñëkk tege mooy nga raxas sa ween ne ko juux jox ko bopp mu macc soo mu joon miy ñëw soo mi dugg ci biir bi moomit def na tàngarma ja defoon jaar fam jaaroon tabarakallah su ko defee xale bi tàmb leen namp mën naa am du am feebari biir yu méteg ay ulcère ak ñoom seen yooyu ñu am léegi ñun loolu la ñuy am tabarakallah ndax dañoo sot sa doom juddu léegi nga wutimeewu mbay léegi sol ko léegi li ngay def xamoo ko parce que li ànd ci meewu mbay biir bi àddanu ko soo mu njëkk la attan sa soow mi moo tax yàlla da koy def dafa xaw mel ndox oyax am couleur te couleur boobu muy am li xale bi njëkk a génn ci sabe najaasa couleur boobu lay mel donte xale bi nam bëggul docteur yi ba léegi xamaguñ najaasa yu fu muy jóge yow tam boo waree ba ngoon nga lekk juróom ñaari tàngarma da nga koy tóolal set ndaw ko ndaay dañ sa warlool ci sunna soosu set ngay yëy yooyu bu duggee sa biir bi te buti di da ngaa xiifoon bu buti di wannante xuuj xuuj xuuj waaw léegi tay nga dégg si benn biir bu ne xurr ba taa sama ñëw daal di koy dégaase ba affaire bi kii nga daal di mos ndox mu tàng gis nga boo tiimee ceeb bi macha allah sallallahu alayhi wa sallam kenn moom wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun yàlla mu ne kon faskuru ni fàttaliku leen ma askurkum ma fàttaliku leen ndeysaan fàttaliku leen ma mu bàyyi leen xel yàlla da nga koy fàttaliku soo jaaxlee woo ko mu ñëw ay boo ko fàttee ba jaaxle boo ko woy xam washkuru li sant leen ma wala takfurun bu leen ma weddi wallahi washkuru li wala takfuru li jaa sant yàlla bëri na lool ah washkuru li wala takfuru yaa yoo la sina amanoo yéen ñu gëm bel na ngóog de wallahi tay day digle istaciinu bi sabri dimbandikoo leen muñ wassalaati ak julli li la jafe ci say jikko nga defar ko li la jafe ci mbirum aduna sa gaaw a mer gi sa naqari deret gi ah sa yëg sa bopp gi sa bëri ci itër gi soo bëggee mu dañ wastaciinu bi sabri wassalaati muñ moo ko mën a dimbi ak naafila guddi salaatu fii di julli juróom naafila la ko naqaree deret ku wax nga mer da ngay muñ tey naafila guddi lee mu dañ ba duutoo mer ak jul dugaawa mer loo wax rek nam fuus na jaay dangaa mer ñu këj loolu day tas kër borom kër du mer day ree rek di muñ ndeysaan waaye mer rek inna allaha yàlla na ngeen xam ne maa saabirina mi ngi ànd ak muñkat yi yàlla may ñu tawfiq ak si nañ fi ñu

aton ak telephone ak yi demini ci yoyu waye kune kan di ko xalat koka moy fatir ci misal ñi nga xamne ñoo ci top nak ñoom ñoo roy ci waja di roy ak royat te bu waji defon xom model de poste wala bok reproduction interdit mo ngi koy waxe yeen kon fofu la yeuf yeen yalla nak asaman ci mom roy wu ko ci kenn ba def ko ni mu def suuf ci roy wu ko ci kenn ba def ko ni mu ko def motax mu ne fatirus samawati wal ard bagimu wacce fatir ashabu amon ñun ci tabarakallah jafeñ jafeñ ñu xam manam waye neñu ñu benn arab mo ñew yor benn ndaxna bu melni ñu tudde tay tengale te ñi bay diko sol bu ñu ñewé bañ koy laaj ñiko waw fo jël li mu ne ana allazi fatartuhu rek mi laa kon nak fatir moy defal ñu laa di jël manama ci manam yi dal dikoy jor yor ñu sabbi surtu shura aya fuk ci lañu toll kan mo yalla yalla ja'ala lakum mawlan sakkal min anfusikum ci sen bop azwajan ay soxna ja'ala lakum mawlan sakkal min anfusikum azwaja waxon na ca ginaaw ne ja'ala ak fa'ala amuñu lu ñuy tekki yépp ci olof moy defna ja'ala defna fa'ala defna legi nak la ca kanam nak moy tekki defna manam bo fekkon koy lek do wax ni ja'ala do wax ni fa'ala da ngay ne akala wala ngay lek na ma sa fa'ala mi ne fa'ala al-akl lek na kon suñu ci ja'ala

nyammi wa khisaiha non la def nyambi ja wa khisaiha akka karot ja wa fumiha akka sobat ki nga waxati wa fumiha akka laj ja wa adatiha akka nyebbe ja wa basaliha akka sobla yi lañ bëgg lekk lekk ñambi karot laaj ñebbe soble yi lañ bëgg lekk moy yi ñu ci suuf ha bëggatu ñu ay ceeba yi joge kaw bëggatu ñu ko man na salwa xam nga boobu yoonu duñ ko taw dañuy toog rek Musa dekk la xam dañ rabbana rabbana amsil alayna ma'idatan min as-sama' takunu lana 'eedan li awwalina wa akhirina wa ayatan min kaba suqna wa anta khayrur rasikin rek ñu seen boole ñew ki ci wad nga fa faxa lek boole nga ñew sepp ci lem ji lek c'est bon ñu ne bëggatu ñor ko legi ñor sof lañ bëgg mo dox fi nek nawet nawet bu ñor ko amé ñor sof du am bu ñor sof amé ñor ko tardé fi nek bu xaal bare dakar du bari bu dakar bare xaal du bari